0: Ahay, mana to sa Sirivo Root at Big Jam 1996. Ngulok si Mayo Sibulipat siyang utso niya at Big Jam. Tamani ko dyo kami. Suli, pingwa dit siya katalaw ma Sibulipat siyang ulok si Mayo it. Pingwa rin ang alok si Mayo nit. Chalupta rin ang alok si Mayo it. Ako King Amiut, King 8 Band. Kayo si Siyuit, amalo isulito ako di kutyo amiut na Robbie Watt. Tusaksaw lang ang mayo katatsatilo. Tako nipitsaya mo, nipilok daw lok duwinit. Suli ak Big Jam, 30 years. Rektula si Matt. Daika na si Bulipat siya ang ulok si Mayuni. Pingwatit siya wahatara ma. Suli amisukulaw ng namin mata. Tusaksaw at ang ito isipisikot. Suli King 8 Band. Amalo isulito ak pata Robbie Watt. Tusaksaw siyut.
1: Thank you.
2: Teman na sinagon nito, sinagot din nito. Hindi ka nakasolang sa musikot. Kanulang nga bakya, practice lang ako sa matsiyang nagtigupig yung kasawa sa tenang man. Kanulang nga, nakachetong nga sigut siya. O kaya, puwi ko ng megama. Tana, ligit aktibo, tazaka papikatok. And bass player. Grupo Tuguk, and si Mione nang utwitok, analog active one. Gumangat daw si Mione TV, rhythm to mutsingwa. Tayo maa siya ni inyikay nakasawa sa mga katika. Nalat siya kasi, itong masagot siya.

Ko kau sing isang sakay na lang manjabot. Kudwa mo. Tamang wala sa tsuka. Akpik jamig atilig. Atihak titabot. Kalo yun. Nalak to akit siya.